0: pi odono se ntono no deje dollars ana no ompe sidi sinti na waka se ntono
1: nse dollars die
0: aha
1: se mood
0: aha
1: ti enye enye ton o ton ase o shene ni munya ma se
0: okay
1: o bona baso se watete e ba fe fa ma enye ton o ton ti ase u chirima ba ne de on ton ma but e kwan so ne kura kura
0: aha
1: chiwa be se na o kwane kura kura
0: o kwane ne kura kura ne sai
1: aha ti
0: na sai e kwan bi zo ka se me ton na me de je dollars ya wo na che sa wo ti ase sai no no
2: ase die wadi e chane wa man kakra
0: yo wadi e bi ho sa on o we de me ton ma on nemum gina
2: na
0: man kakra na kakra no ho pe dollars yi
2: ase ni aja obi kan ye ke bi an chane man kakra no
0: Charles Kojoko sube kuri po. Eh? Aso me bani di menton, ne do di menton, ne mo me deje dollars. Na sa no pa je sey.
1: O deje Joris.
0: O de there.
1: Joris.
0: Wan ka say Joris or dollars.
1: De un say jollof flowers.
0: What the jollof sa ma fe di o ka dollars, how the jollof in Africa?
1: Jollof flowers for a woman near friend Joris.
0: Joris.
1: Yes.
0: Okay.
1: Jollof and flowers, Joris.
0: Was it
1: a new idea and a pumpkin kwani
0: na no si adwa ye no ono ne dofo nsa ntwina nka wan nsa na emetwiba
1: so timu se senior man ne betwina ade se odo hima nsa ntwidi a
0: kofi senior se odo che wa ho na no si yo mema yo asaba make we patcho person ani mi di nkomo no ka kire me person ani mi di nkomo
1: se wadanfu bi
0: eno ka kire me
1: ena tiefu na anim se asem bi e wadanfu bi
0: asaba make me patcho mi nimu re se asem bi aba ho a e ye person
1: okay
0: na enkomo ani mi di ye ne so o se besi ne yo mema kumase film omo so ya ho ma titwi adwa ye de mo omo yire no ma ma fiu rafo ani obi anhunu ena mo do nti
2: kojo super we die asem we die asem woni me na tv na wa boss wa we die meka no kure ene ya nyankopo wa kura meka
0: ade wa ibia na
2: kojo me ya die chance a
0: wo ya die chance a
2: kojo fa kan hu afa omu
0: wo
2: afa palace
0: ah
2: ya peti adwa ye ho nyina
0: ah kobi
2: wa ja ho kakra
0: ah
2: wo ja ho kakra no
1: koda
0: we na no ai den
2: wo die palace oni omu no influence you ene kan no
0: aha
2: na die peti adwa ne gata ne mu nyina no ja ho no koda
0: o de parazo omu any kan now they are o dia fra now they are pity adwa ne gata mo no ja ho akoda kakra
2: bia be 2 to 3 mo ho no
0: aha
2: wo hwa hwa obi ani ho no man sam ye den tentem
0: aha
2: because wo se be man sam wo den che oba
0: na che se aha na wa
2: chira tentem na disu egu
0: se de be ye fiofo me sori me hu se bia
2: bia de unkla ma se wo bia gate na ma lock na chiri
0: enti me mfan se ade ache enim se wo yire na ayi den e na atwie enso na wa na wa atwie
2: ma ha adwuma mba bi enti esa me na me yesa adwuma no
0: na sai ansa na be ma bi be yesa ama na yire na die pa poti pa na tunzo nya firi oba na wo
2: odi tokoko
0: odi die
2: odi tokoko
0: odi tokoko
2: person na chira mi
0: case na critical
2: person na chira mi
1: e se e fie ha boni bia si e me
0: ofi nya mi anim nie onza da na me ka se mi se so obi kwa kwa ku shi abonsam na o shia wa one sign because sir we innocent looking face na there nyame anim ni enko ba bia se no me ko shia you
1: kai mehu emu
2: ah mani moji say
1: mehu to the on to on castle me
2: that mani moji
0: say emu anim di nkomo kakra o si ki eh we dey assume bi na be to ho kakra
1: on your sign language
0: Ose.
1: Won fi an sign language.
0: Eh ngofa de aro church president Mahama.
1: O mi ameti machiri.
0: No no so mo e mo ya sign language. Yesi bi o ha ro bobo a.
1: Ensem ni bi o ha.
0: Eh sa. Sa. Ba ku bi ni ese o chire mu sa na. O chire mu no na ne nkwe bai. Nipa na o kasa no o hunti. E na o ya sign a chire nipa ne se. Ne nkwe abenti be ya ngontwa kasa no so no onye den. Nanka, aha. Enkwe sign language. Papa is so tiasi. You don't know. Quang. The only answer I cannot reform kum. I just say, Apo yen sin bibri. The one who says sign language, yes, we are Munsuani. You go back to the studio. Aha, yani, or name him back to the AA. On the name DLR. Na ninyu we said the American. Was in wine nature, wine nature, a giant wine nature. Na enyumwe ruti enyumwe ino ahun
1: ubeka bebi omu mpeti inana
0: ozai
1: nwe ankasa ba bi
0: wo enkofa asem mra mi o mesra me se eye menwum nchechire mu na me chechire mu enkofa asem mra mi mesra
1: na me bi sase ase enwum na wo be 5 stanzas ti e honum no wo be kan na se obi nkama
0: meka honu
1: wo be kan
0: asem
1: be ne ma ma adwuma
0: mi e bi me se

0: Yes, sir. Pacho, do you recognize me?
1: Anya.
2: Eba sa
1: na mama
2: amanfo.
1: Ebu mu hapunta.
2: Eya semo.